Ndi malume Vector Dumelanga zina la rimbo ma Black Diamond. Yes, nena bona kho rimbo Alvovo ama 100 DJ Bongs DJ Tirana na Naima K. Nena bona kho rimbo di zene zombili zine zaba za Choice FM Drive. Kana ya mataba mana musi. Mine tendia fumi sumbe pe zine gonshi rwa chote ka wari ya brati. Zine zino ndani chivu jabada ndaya une ndaya panda musi ndi chinga tuwa. Panda musi ndi chinga tuwa. Inyubu zani nengeno ri koti vara heno mbega mshimo nga rimbo rwa nyi rwa soul R&B o afro pop ruti yenefo kutia oriba kurumena mreza ngore ndiko wona pa utu shwika utu shumeza chitu mara shumeza ona something chine cha bandirani aliburu chidodo wa cha shwika che chitu na bezi nganda yezo 082-803-5684 aruki vara ngandira deno mbega mshimo rimbo rwa soul R&B o afro pop ya dwala nloba lirafu ne nonyungure lipungu zei ni relax nga olo rimbo. Oh yeah, dear.